0: Aló. Aleikum salam, bo ayon. Go, ena mwen da lap chè. Ola, man jman kon vini. Kolega. Mungu bara. Ela. Salah, la salah. Matcha. Afya ni matcha. Ah, wig ma bro. Ah, wa fasumara. Ah, okay. Nkan wi na mfa banja asumana bade yo. Ah, wi. An okay nga shwano nka anan fo gwe mgume yo mbebere ndura eyo buche nka ya ndo yiyo okay sina anuma kongwe maska nja mafashe mfa to ngarama numbani ba busu shad mani an maso fon tu so voi shenka de ke tanko shi min duma to mbaju ngama no juma bri fe tanko shenka ka yan royi to okay ngo ni da ukara sha a she na ngwe da la she la she obara. Ile. Ami, ami, ami, ami. Ami o. Mayo xe. Ok, ngashwano. Aye, mi mo nwi yo, ba xe adma wa nga banu be ba krem sono beda.
1: Tem um viagem, é certo que não lhe conectamos de voz e voz, mas é tudo irresponsabilidade.

abakal, bala abakal gripuni. Bawala kotia, la moya bieso, ubako ila yomi kiamati. Entrepreneur me, ikwa da mfopa. Nyof me, ipa mfasanga, ne papa mna. Ikwe yuwa yuni, ikwa bakayashi nyof me, iti nyesifwa, emitia nyof me, inyesu pamaya.

0: Nishobanindo, you make it. Ndo sabti nyumbabu so kwing kwing kwing kwing do. Inga mene da fo be mene pa kuni bara na mene ma di kurbi pensan na nji je je suna nge na ndo mbanya hore na ifi bara ne ko be patana wo puri na ndo nka be yiyo ndo de kanu ba ngir mana wa kwa bo shabu pa mutugo de ke kamboka e na sabe kamba fo apa awure ngune nule amwa pa bara na kupata na opuri amaka kabeji njabunga kreka bu kushi kreo yo o pa bara na pa kona ingwa ngwa ma no otonu
1: sanga mbesu koni
0: to
1: na wa nguna nkasi nyebe
0: to
1: na nkasi ni sata na nbe berebe na sita ma fwen na onya nshishi kusula tiri
0: to
1: wa mataki na nmini ni nyambofuri isidoka ingunda panga bara pena pa chitere nu mbaba lo tiri

0: misanu
1: la we misanu la moya mami enu
2: ntango
1: to la mala babe na bunenge mu bra na bakke befani na titi akọ bakke fu laje ke zanga laje ke soni na afon beke kirke na titi akọ bakke no kwafien wa miyonza ko bi eso ahumani hey do basinya kwantra vasi ngo me afonyo bonyi me ditu ifame bakke zuka meni hare afonyo ni mwasi nyama bakere ba kwake kwa de kare kwa de kaswa titi se kawo enyu yantima enyu batia ito e kare babu te beku sanyo sanza bakere ko ngandu enga nan kare ni igwenti se ato betavunfu ni funfu ni so e kame so e enyu mai baba se atafa igwenzu baswa ingando pasaware bonyi mali zo nyu ntima nyu tili ntokare na bakra nya kwa wura bakra de dane au ba wa kwa wura uba dane bakra kwa wura uba dane na uba nya sika a ndwe ngam na je ya kenkwa kwa ka da no sike nyu ntima sike fili sibla enya fili sibla na sike to fili ni suba a si kenyare
3: ni China de kam kwa fa gura ba fa
1: Bam
3: na bunga ba de kudampane
1: bon
3: ndante de mole no be dante

Bunga tuana ne, cita fena tibu. Kriji kriji kriji wa banda yala ting.

yun so kagina masipikin ang matapo kapuso ulan ito akagina sinanya pa ito sipikin ang kapit mama penwa chibi na yaga na

0: ti gani ni gba fe iya nkan ni mi e
1: boko kema
0: ka kwachi e ma ko je fe me so bugun ka ndo e ko ka kun pe won pe yin ko se fe me ka ndo hey de kan ti apa na njam ka fe apa ti awa tin ti ka me ka shin kan mi de fe ti no ye nga mba namba mo la ba fe me nga bo biere bo la yin be koko fo beten so ni ye ya yesi ola na ko se gadma ka di ma nga nya so nda mi an me be ki ko fe me o yi gira so yin a to ni na afesa do fe me ma Vesa do vema mera base na nkro gba fe aburu ndo na busan yinsu inga inya ndo ayi njama aburu ndo aba na baba sa fe me yisu ndo de ke ponte ka ke ya sunga ma fun bo nya ta ni nya no se nga a na ndo gogo fe nga na nyima de kan ti apa me ne mi ya ne fe me la ni o nya me ya aburu ndo bo ba na baba de ba na ndo na nya no na ne na akanka dondo no na ne yi de ga fe tele ndo ka ka faji su bakun demando odu da demando

0: ndo nyimi nem ka bibra kwa chema ndo za do vema ta kin ba fem ba ban kan do kun pe mo aba babu za gadi ma so gadi ma ngan shiri in shiri fama ka wo nya so mi en fa ya akwa yin ba fema ta ne bo ba na yi ko mbo wa ya fa she mi en no nyi nyi ko ne su dina hey fama ngai yin su ko kanu na babu ke ba ba she kana fama ngam nsabara nkwa do yin ba Ingeyo na washika na usu ko de kwa dere bare wala nsu butu krebe be ngusu la ma be ngum ka so na bisku be tsu nyino bati tra wo ti ka yo fo tsa pash na kuko fo a de ke fama anya yi babu ka to atino babu ke tsu kwa so no anya nka ke sunguru ka ke sunguru nyu nyume so a hingrema ndo kwa juro kuko fo so ngu sunguru so a hingrema Hey, buy your quarry, buy your body, na he baba and don't read journal. Pantre, quite nearly, Mianus or Bajinga, eh, no, who go for me, and he walk from bay, a day barani. Hey, walk from Shitia Tigero. Njama, a de massa, memory, yo. Ah, Cocofanga, Korea, a handsome group from Pambeta, and a bamboo, a badinzo. Ne badinzo.
1: Ya
0: kwantri sukuru ka ide bara nindo hey ko fota nan de kra kra ko wan nan de agwa babara ngu
1: gbagile anma
0: ndo hey vetra le mvane nyonyome ange mana de ke kongwa sanga ba juro ba ura sora ura sha ange ma ine da na ange e de ke ba nyan su bu ya ndama ka e ye ko ko fo e ba ese wora ba wo fe ongu me se nga e na fe me ma la barbe ka landru wa ke be landru wo ngwa ja bara mien Tiki malaba nsone ye nga nkota matika mbwa wo buru pantanta mle sugule ndeke nsane njaye wo mumuru kanka ndeke nyiri wo bela to tikamba bwa nzama nke ya ni babu kebe nyamfa abu kata be mam ka ye sie nje mnyam basu ba imam dundunza na ifa pointe yo nja masane ibonye na inyenye nu mam je mnyam basu ba ne ba malaba na mfa dundunna mbuna nyemnyam kala pepre Tika nyi daba ye mbete nga bondo a koko fa butu minye. Na fe me se nya asan mo be so isa se ne ba de e yunku ayo sakpa. Ye do ndo ne e bondo mbo ye abeta fa yo nyine na. Nga ba se se la no ti ansura. Ba se se do ne nga mba bu ke bu eti koko. Da dava kwa janji sanga so na babu ke na nya nkwa yi do ndo ne. E kwa fa kunne e nga ba dumo kwa fe ka demande.
1: Demande
0: le babu kesu ba yasu koko fo fefia wure wa dafi ba yasu kwa yi deke demande e bo so koko inga e bo fremne demande na inga bo anzu inga bo fremne sku bampo e bo anzu inga fremka bampo duti inga mta e anju mala bo ba inga ye wo ba nje ha ba suma mine ilu a down zi wa da ba suma mine ya yesu ko mine ba
1: ye mine ba
0: babu kenga wo yile inga mto na babu kama ideke idondo su asana kongwa no ba samba akonyuma bango bo kekeya ke ndo babu ka wura femedika ne kwa jo yi nyinga gore manyo ka ko ko fanya nge mbe ta kuma ne amla fama nga yi re nga mu ina yi re nga mu I babu ke nga shibu duma yi nga bu fere bu ku demande na fere ku duti na fere ku ba mpo duti ba la abo fere bu duma abo ka fere bu bwanu so ala nga fama bo fere duma na bukara ama bu duma kwa ye bu ti choko ko ina
2: te iya ye she nya ba nda na babu ke na jika wa suma son ku mo ko re I fa baramba suma son ku mo ko re fa ba nga wa suma son ku ndo fama so ra hin su me nga e kwa ma e ayi keke ke mbe ba nwe ni na ba kwa wa fere son ku be se nga wo tamamle se se na nkwa ni nda ya se fa ti pete nda koko fo pante ya so bu mie ta kwa botenge ko fo nga mnya nyuma de kan ti akpa nda bu se baba na oba de barane ya so na kwa fa de kan na kan kan ne ne koko fo ngwa te kwa ni efe ni efe ndo nwa do nga wo nyuma ye ba de ba mu so awi hey nda ba so ahenge mana pante nga tan shiru ka atik mie ya kan nji anga ya kan nji to nyuma ba fa akọ barane bu fa ni wora kre kwa ya atarana ndo sunan bai ba hey ibe ba ko gufo ya su jina kan nyum ba tai ya su butu nyum ba tai ka sunan bai ba ba jinga ko gufo nga Femenga nshio na ka afa iyi ba muso nune ikebla. Pantringa nshio sia. Nshio ruka kana nzanga kutanyuma bufo wura wura le ata. Tamu nswa chukwa mawo. Nkwaji umo nkanka ko besinyo nko wura ajisanu. Ba inga inga kan phone pantrika ka ambla. Nanga pantezu kutedi bia so ma kokoro. Ndo ba so inga mana pantai anya ya so asusu. Ne de ke duma ba pantisu su pantri ba juza nga ti mren ka ko besinyo. Ye pantri nyanko kare. Abiarin bienu nyiti yenga malaba ka ti ne na wa wuru no na nzisunri abanka abadi nyinhye diro tika kokofofa na nzio ye fema nyamfa dele yi kando na deke fema anya nchika to kisa nyanyu mbaki ebo onwe ni awo mios na nga yiko yiko be isunsoro kenu ma yiko be isunbe ni sun abenu nyiti kokofo fa jabara hinge ma nyiti na nyinhye onzo etilandri fo jabara tika kebe yuna deke akaba atika nya bari nganjufana ntesona antia nyuma hiro konseto nyuma hiro.

0: miyano be ya
1: tango
2: na ba de ke insanga bunga gore sangba chi oburo koni fe bara
1: nan bon mana titin zuka nyafa gure na fa ba fe merga anu ba kama za mo anu ba titi ya kama za ma
3: anu ba
1: kama za mo anu ba titi ya kama za mo
3: anu ba
1: kama za mo anu ba titi ya kama za ma
3: anu ba
1: kama za mo anu ba titi ya kama za mo anu ba kama za mo anu ba
2: ndo atima na buruni ngem ye buja kunya ma ndo ba buja kunya na bu chifa bu sang ma chifte wo ko ni shiku ko na to ko buru o ndo enwuru ke na he ndo nga adike yo nyimire ma dike mbara awuru iti papa ndo ma a hieni wo ho ni ndo ba ja bu kunya ba ma ba chichifuru amma maran ba chichifuru wo ho chi ba ja bu kunya ndo buruni ngem ka tem no ndo bo papa graffiti ne kunya ba tintem no fa kunya graffiti afite na fa bi de ganga kuni ndo bo bochu te kuli bana ndo ba bo ba te an kun chuku ba jura ngirma ba fa ganga ko ba fa ganga ko ngirma bu fa sangba chi ngirma na fa ma fanzairo na brama.

0: No, I come on there. Sunday school there. No, I jam ni the game school. I'm at school there. But which one? My school there too. Now school vacancy. Mariana, I jaganja.
1: Mariana.
0: No, he buso so koni ni buso ndo ala ba kin koni akọ ah ikujo ra ise ayin ayin iko ma ndo ikun opian be nga ko kan ba ikun opian be ikaka ba na bu pek machine ndo bu pek machine iju sira bu kun ba pian be o se nga ndo atko na nga koni won nguru ku be ko sira bu fokun ku atu asotu ndo na bu ko gogo ju angre ma sanga na ju ba kaka bu atinu na ba ma banzairo Fanzaira na brama fanzaira
1: fanzaira
0: na brama fanzaira
1: fanzaira
0: na brama fanzaira
1: fanzaira
0: na brama fanzaira
1: fanzaira
0: na brama
1: fanzaira fanzaira
0: Beni no ai bafashi injam kwa amma shuku da su ambayana ajaganga ajaganja
1: rayana obayana
0: ajaganga ajaganja
1: ambayana
0: Ganga Dege for afa ehin
2: kambe
0: for afa eh shabu for squafa na bufana bufa kona ba kufa kire femeka konia fa deke ba ba ma ba kambe for na ni shabu for na bu ba ja konia na bu fafiti ndo ati ma ba ma tu mu wara fi ndidi dada yo dado mi o dado mi
1: ndidi dada yo dado mi o dado mi
0: ya shi for ba li mi aso
1: dado mi o dado mi
3: Feme taleba mbaka amelama anungbeni la baka sanke guru ke sonu ko vitima do shi na bo

0: fait l'insouni. Ne fait ni monima. L'embambagale. Ama, oui, yam, biken, ken, ken, ken. N'kaka gourou son nom. Bon, la macana, yoko bagamou, le quoi t'en bois, ma. Ma bagasouni, ou café yande. Na koni bisou kole ko ka bagan ginam e ginam bolo na afia ni niki so boin koni ba so no ba sika yesi ngam na hore na utan ba tan fa ni atan fotan na nje wi anyam bi Allah ma ko ba tan na an mabbo nkan ka guru so no so no ba yan to pare na ma ngum baka be yande manje ma asonsu me ko na yanya sone ko so bakamba nyama jina kwa mehanu ngule na huma ton sanga ni wi anyambi anko buang ma bakambu baleo lolo no ndo fama bu ndori ba ba ye nga to nawo ba kunia krim bakabe ma sia son bu ko ne ko fa bakane ma ko kwa ama bu ko fa balance ku bale me bu ko fa bakamba le me bara ndo bu ne ka ku si de ba fi pa président han ko koma han ko koma han ko koma sande besu sande ngai ko ikone ko so bakamba mun akuru ko sande ngai bo nyemedi su nyemeda iko manda iko na nko nko ba nko na nko fa nko fa regene fa me sese ba han su se na anya anya tura su fa se mfa ifa jabana mfa tura na fa jabana mun a ya su nyin kene aku so bakamba nga a nyemeda iko manda iko na na to na isko anya nko no kwa ngu wako bakando no kwa yuo baka wako aji bakana lele hasaranza na wako kama bidu na kama na kwa bwa mi kwa bwa ba bwa kwa bwa ba nga tondo kwa kuni tumi bakanza tumi nyam tienza na kwa kuni nono na kuni masa na kuni fura
1: yoli nambu wano ba mwambu na nikia njwe mwosu na buya sudona babi safema ya hii inga tata kumatata tigula to nganta kwi

0: kwa Katinga.
1: Wala wale mamu koko, wala wale.
0: Ndugu zani.
1: Wala wale mamu koko, wala wale.
0: Tiregele.
1: Wala wale mamu koko, wala wale.
0: Ndindi.
1: Wala wale mamu koko, wala wale.
0: Matata chikulo to watu nganto nganta kbigu. To nati mwampreza.
2: Ndo, dikani besu ahumana. Bakana isi kato. Na kamo na yansi kato. Kaba nyanyu yeso na nyanyu olibo nyeme diso inga mndo. Ay, afa nasara yaswa. Inge yo inga bo imisi wa. Na, kuna hanengi na yu saraka. Anga yasuku na kwa baka mfa. Yasuki se kyanga mafuma ajwa sondo. Aju baka mbu nini. Nanya, anyankuta masa ni fulani nononi. Nanya mfa, anya mfa kipi baka mbu baraye. Nanya mfa tumina tena afado. Nanya mfa fi bakani. Iya suki kuru wati. No. Bondo asuki se siye suwa mbu. Wajua sondo wakuta fulani mdeke na mbu. Kujua baka mbu baraye baka mkwenza. Bwekuta fulani nono. Bofaguo baka mbu baraye ye te te te. Fanatien ula. Tomi natien fa ula. Deke nu. Fafi baka kwep. Kwep. Kwenza. Nka baka ya suwa jian. Naba kaya so ati mafume natia. Naba katinya. Nya. Wo. San. Wangalam. Bakade ati. Ndo. Baka feme natima. Minita do mazandi ngulo

bagaiso among bani e pato nga mie bezo na to bi a ngata ba ju cha ko nka de ke masa ose ndo jinja go na nga e ndo etisia na nga e na insusu ya shi bakamba na nzo watim inga an kokuta fulanzu ba me inga wiye wo njaburu asa kan sangano ndo standard wonu denu zo ang mo aso da timo kwasi ke ju bakamburu ang mane ofan no mbaka abraye akugo no no bakazo ofi na to afa to mina tenzu ka do no bo va fizo pep pep ndo kai bakazo na barakatinya na barakatinya na barakatinya na barakatinya nya nya nya nya san san san san wangalam bakada ti tando maza

0: ni kye firam fa wura to kwa
1: ndo asabla kena anya asunde no dumo fie nu dona ife no jina ife le mangumna bo bakpa che kokoba manka wa fa me no achi ma ha ha mtayo ba tayo.

kwa jane jane ikwa janye nwa katechim nwa nyendati nga ibashe nika wamama fofo ya bashe kana deke fulan le nye woyapwe ini nga to nyanyo yapwe nika antono na nko nja mga budi ashibe ashi nga iku dema ashibe ya nyinge kwenyo bune ide jere bufao bengu ibu soo bengu faula buburu kuale bubwe faukole bubwe su ndode kebu kwa sika baula buru bafine kwa nga baju awele bini soko nga nja mga pepila kakajina baba nyeshi nyenyo ndo awele nube bubu isi ya dekebe ifamo na ikuwa urukun nga bau ya hijuwe ni njwe siole nja nga budu kale vwe chande be buka pepile akakaka tanta be nyonyura kabudu kale nda isi ula nda baba ngula mwe chande nse nga to abayo nasi yo dire ya kwa ji na yaba na ya bajo buni babu kebe ba nga wosu nye dika na babu kentana na isu nye sungurumbe ba fe ya bandika nga buwe ba so na kwa yo dire na njamba na budi kwa yo dire na mbamba baba sansaka kwa nkwa be so ndo sunsuni ngume babu kemba bise kanzu ye kye kwa se kye kwa se nga na ye ni nkanjwe be kuru na ati na nshikie mbiye so le na ma akete kanjama ngede kanjama ne ye ahim baba ye bunga bukuru ye nkwa jara na sambe mba aja na nshashe nkao komo nyamfa ya ula nde ija ula be na nganjama ne to be mfeba kena nga nkwa jande tisu jwele nyanya iriku ye nyumade chenu mbawo nyine nuna chikama kete nshini ninuwa niema mbawo nyine kabaku nuna babu kenga na ujwe na ayumangu mfo pionyi kwa na mai mnyode kena mwa uplain bena pionyi na akwa na akwa nye ushinu akwa na akwa do ushinu anye na aja udekebo ushikuru ne atijwene inga mati inga to mankele watimba yonlo bena afa atimba mbena afa kwa ndo kre atimba na baba nchuko nzanga isu kwa u baku na bangwe shine ifa atimba na ifa kwa ishibu ya suwa hengirima ndo wafama ati nsu kwa ma wafama enu atima jamleka jamleka nshimu shimu jamleka jamleka